yeshira wo na yeshe udin so enmunyam se enenso wama adepachi na yetiasi na yewa se babesum ganamai.